0: Okay, karibu kwa shakuru.
1: Wasinja.
0: Masumbumura yenge kubata. Enzala suku. Kwa wabibu wa kutibu na enzala kaba la.
1: Monzo.
0: Sawa nariyo. Tuwaba notu mabi hikaka ndi. Nganoshe wa shakuru. Tuwama kukaba shikaya nariba wachiwike. Ushige mugi ya iyo. Kundena nyumu. Kukaba zemarabu sana. Demu kapu koleramu katuta miseru. Nerio, kama watu ke, kama hika muno mwende nando.
1: Anani, mkwara ambia?
2: Isingani.
0: Nerio, ubushingo, mwurebe mwurelonga ne.
1: Kwa po ono.
0: Mwurelon siri ambia hukwe. Kama zini.
1: Amukekera
0: turi mo amushyongano shebashi yakulu bari cyetu kusangwa abashi yakulu nabo aho bakikala sehebo labinyambo tikara kaba abanana bambese babaga mbitwe tukapona tukikala areso kulukunde akagira bira akagira bakwe binyambo ko burinde ishi bashi kwa kahumula nario
2: niwa mbamale wa walola kwa kasirumita ako. Chayina kukabu wakyo.
0: Ndina yabia bamba.
2: Na wadi waka na mira. Na wadumale waka lako na kasirumu nindu.
0: Nari chikala kiri watu. Ipa mwando tukendi siira vandu niye wa haeno. Nari tuwa shikala hano. Nari tuwa mbo. Tutaku ukupeno. Mwando tushiyevo. Kusangwa. Echinyo mwando. Esho njimba se mwando.
1: Ichinyana chitaka umuandu.
0: Umuandu. Nariyo. Ndiyo muka ikara kawate umuandu.
1: Umuandu.
0: Umuandu. Nariyo haka wate umuandu. Ini ya nao uchichikari kini uga. Nomundu wakana akana wate ati akaro ndo umuandu. Kuhishia shina ishi ngashi toka nirishi gali yao. Narini ya heri umuandu uwa hichiri. Nariyo namata shima apape vaye. Kale mbeiria, namu natukata heroka, hau mana, nandre nandre, umunye winyu.
2: Kasha, yomu shakulu.
0: Yomu shakulu.
2: Yoni munye wetu.
0: Muho wachipene.
2: Aniho kasege.
0: Aniho kasege.
2: Haka wala, kani wanikanu ndimu shakulu wa mbiyo mulumbu. Na soli ni aniho ndata hali.
0: Nababikira. Vanako yuka hula wa mamatakere.
2: Elwe nani, ibushitoro.
0: Ibushitoro. Nabaka vya kiyishi. Nabo nama kama watu akori mubiri yo wandre
1: nama tashima ba pastor bo shi abakana bo okotinwa nare kunge shimbuli shoshi amate tungana ni abali sha bo shi ho bani okosho mishe sha bo shoshi kuti yo bakana seva washinja
0: ndiko bangana bakakunga bandu nabo shi bakunjire
1: ndiko yo buli shaka gala gona sina yakali atango mu biso mere na mumawa nare kashama talwala Chikaraka kwa
2: nilako. Kukubabikira kwenye nilu baka mwulamo chinyo sichi. Kaba la mina ya ni mwenye mwanji.
0: Na chinyo selua nzo wai. Na yese mwubikira kwe.
2: Yono mwubikira. Neka kwa laruma bunje mwali kwa bunje hali wapespe. Wago kwa yowe.
0: Kutia. Chaveri yecho.
2: Nuna shalangira na ninyalo mewa yikawa ni kuhondata hali waka wulamo kalangira. Na wulamo martebe hambu. Nechihanda chui chushi.
0: Sike kata, hike kata vya mukahu, kasike akalanjira hika kana vya mubu kwenye mbukoka.
2: Akahu. Kaneyo nerio, kakande lolo, kutuma vika.
1: Kakande wanawana.
2: Kutuma viko moshongano. Ndebe kasha viku sachiro chahi. Kandi wanana kwa nerio kabrekeru wako. Kandi kurukuwa musha kulambu yomuke uikuke. Kwa wangalende wa shiku. Ehyo nga hikata vya wako heti ya hehoe hiyo.
0: Okia.
2: Kwa watsongo yikuke.
1: Nde kalangira ne kalangirwa.
2: Ni kalibiri.
1: Ni kalibiri.
0: Nerio, Abari ambeka yomuka kera ngabe ngabikeha hariyo nzonda primi na mashudi na bacyananda na karafuri na nyajefu ha umana na nyabuyo na mukacha munduwa na cha munduwa na lwe na Carolina wa bwibungiri nete aya mumuwa ni akusangara romuke kero yomuwa na kunde are mwebe handa bebere Omugora no muka
2: Musa Amusa
0: mama
2: Oh tina nini ko na tina nani moni alangera hali umuli wabyo omochita ba muhali bakahola mo mumutsamba ipo muri bakasambira hani
0: bakaba katsambira matrembe
2: indibwa bretu atimbuyo ndioka na mundioka ya maitsi bakala metsi wedubene akalwe dubaka ya Apo tembo no ndine yimushene
0: chabe marawe chityok narije sia subare rawe
2: wo tembo no ndie yimushene ni kwanza
0: ndotia
2: tokola ngrana nzanzwa ni okono muhandi chiwiwe oje bakahola mo sevanza
1: metukata sima abahingani abo shiho banicha baka omwandu kwana nako obule mundu kumbe ani anautse ayuke ndishigali omwandu erite yao omwandu aba komersa bushina bakatsuka bushina bana babo natwe bushi kunyo omwandu wakareka akyo cyabyaho biro binge cyitaka kinanda kana cyo kinanda nabe bane byagira ndundi ya ari omwandu oyo hawa akigona
2: omwandu no umukekara tukenda rako umushongano omwandu
1: shabashakulu
2: shakulu nebendo bekabise byetuka kuhanje Nero bintu ibi bama biho basoko obatatako wanguru na wanguru nebuka bishiko kobo okobotata nabu badushirabi neri bakadushirabi nedu ehani bodukandishirabi neri omwandu chechendu echiriaho
1: echiri na chikashabya
2: na chirimula echiri munabwira chikashabye chine okwesosekano Ngerina, hanje katonda mu batu amabya abantu tukashira ni nario eri abantu uyu ni mundu mu bantu mashabane kambo aba Adam tuli ba Adam ba Adam ba Adam ane nabo shina bani kame bantu
0: niba sete
2: aba ni sofer ehe bwarwe nda tuti bashobambo iki ni kihanda cha muheruki ibashiri nari muheruki nari Erina Sipo shingariye tsuka hayi ngariye mahika hayi ngareka lolana hayi oyo ne mwana ebashaga bebe track ambuyini Afrika iyo birewu eyini ne nani ni bulayi ewa baroberu eyini Amerika eyenzwange nari yabiti abihanda esatu okoche ho kuti emyo esatu abirewulu aberu nenzwange yiri Amerika
1: Nanga chilala nyuma aba hasiya.
2: Oti aba banyashiye rie. Ayabo ka Muhammad. Cho cha Muhammad. Eh neri ayane mwandu. Kwetu omwandu cyacho mukamu katungerera. Neri nikiri mwe mukatungerera cyo boyera. Mudi kigaje kigabatsemesha. Neri kwabalo la kucho. Wabo kucho
1: lokando.
2: Wabo kucho lokando. Iwo chechishi ona ona nakashe byasa na natungereracho na ibwa kujokolukandu nini shyacho atika holomo mwandu wo checho
1: nene ni mwandu mushigalirana
2: ni mwandu mushigalirana oyibwa wo mubuye
0: ndio
2: bashigalirana yo hanaka keker
0: ndatahira ko mwandu kwe isembo
2: aha
0: habye mushyakulu nana namora wewe nerine butirie echegalagala Echika ni mwirega tusinga mukacha hola mache
2: chimeme
0: chimeme chikameka meka neri chero chu macha mabachete ayitaro na biri kwenda ngata ya libia mwirega ria tatanga murichi chama chika ye ikahore re chika kolam na tatawa chama sira nyima ukata yeruti kwi neri chama chariwe chete ngendi eno hunza Tatae yu mochi tumbi, alomo musasi babambuji. Njenga bimuita. Ngendi anama yu mupangoria, natengamu kenzamu babambu njenga bimuita. Keta, ngalwi ni mirire, ngangamu lundarioko, kusanguriore, kendi ari ya betu lecheroko mutwe, nario ini atahor. Nari chema luchi mirire, ngamu bui, nairicha muusari yoko nairio riasha muwako nairio ahaola. Ama vya veho la chete, ay, nairicha achete chekate veta. Nairiba maduba ya chitunda mera. Ambu chua makola ni. Chete, ah, sindeta kola chendo. Ambu nairuka sagechi. Chete, ah, ye. Nairio, ambu ba. Mumulwa are, mumu tuwari mumuri chumongo. Ama chete walo mongo mo. Chabare chabuka yu mye kitano. Nairio, omutabari ni asa. Ama vya hiko, kusangu mutabari yaka vya hika okumui. Aka kundu loko bali mukrizwe. Kova mayeta. Nairio, ama shinjera. Atenchonga babu era. Omundu ini buwe kwena ena. Nairio, oyu kindi buwe kwena ena nenda. Nairio, chama sumbo munu. Ambo, njewo mutabari utichi. Njogo oyu, muna huli ya tata. Nama mumba kwirirega. Ini nga wanitirikendi ya tulekasi ya ndere. Si andre hall ati nario mwa hall iba kunyerere tie muka kongura mwe ambo uno ati uno muwe kwana na kit ngabwe kwana
2: nje na nika uyo bulaye
0: sina ngabwe mabe ah bas bo wa ma no muwe kwana na ngire byangana na kwana ene ngakusuba ye nari ar holoka wa ma holoka cham ama mikali munguru ba ngayere ba ya oku winyuku kana buwe kwana na ama bia omuto kashi hiko homo abocho. Ah. Aba nabacho. Bama sae kache kahuloko. Mamuto kaba. Ambi ya bama sae. Na mukari wacho. Na yamate. Na nyinya wacho. Na yamashi achi wako. Achiti yu mwana. Ati yu mwana wage. Ah. Nariyo. Bamu. Aburi ya wate. Oyu. Echarekini ya bohuwa nichi. Nariyo. Bama suba mongo konye. Nemuri guga. Bama suba mongo konye. Nariyo ma wate. Bo. Posanana kwena na jao. Nama kurekele niya, vya, basi. Ama vya, ave vya ho. Nariyo, haba rahasi ya huwa vero, eba kasa. Kusangwa, eni ya vile vya, ati onoyuka wekwe na eni uyu, amabe patolubatis. Eni ya kasi ya ubira ya vando, eni ya jano malubo. Nariyo, ama vya siyasa. Atende ngasa netingasi ngasi kubatisa yenjoyo i ekwanana nekwanana na basi na veretera malolo na veretera malolo sina ngasi ya kolyo na anga kola kundi kwi na byangali roho na lya nubu na lya na trab na ryo ebyishyo na berwana ta a kushi sina ngasi ali na ryo bamachibatisha bamabavichibatisha basi na ryo chama byaho namunabire tena tunganana nari ambu enzo mumwiko kuti
2: omwandu
0: nari omwandu chabirishigali mwandu welubula chabirishigali mwandu welubula nomochenito mundu alere chabirishigali mwandu welubula
2: otyo
0: nari omwandu ne omwandu esimamote asionjimba tatawa wambete kuti sokulo wambete ate omwandu omwandu yenge beyerekord
2: Wachinja.
0: Na mata hirako venga honga siya hemo.
2: Utia. Ama banikako ya tiyo nyaline na ishali kwa sera. Esho nganusha wa shakula. Aka ula yuko kwa tungulusumu kwa veronye. Mberanga ranga kumo soko mwa. Lakini alimobusanzara mwiri ati. Omwati oyu kwa ni atia. Halinga nuri inya aline. So nabia na yu. Chendechiro chiri mwenge ya lawe rifama yu watu shimbobo mocha huo mwijitu na ye. Merimwene wile tiba abasha kulubo oshi. Iwa bakiri awali mundukuri na rewe. Ne alinga.
1: Fama njere rubo holo.
2: Oho luba mahika.
0: Chaveri yeche.
2: Chama wika cheteno omu andu. Neru omu andu owa kwenene. Owa ligiro kwa chihono molubula ye kwenene. Ribu ye kwenene. Nerubo abandi bakabate no ekwana nikala ba umuliko naba ki France bate la vérité triomphe no oyuita tata wewe yo ama baneka iba mabye ko eka ola mo grâce présidentielle nyambo ama buhirwa ababyamo bino iyo ali era yokomboka ali bali abori mu mboka kondi motira bwekwa ne bane wambo simuka Sunalia nalibo komboke ati inje. Kene minyona ine bya libe ne komoute ne komire. Mutali banga munga ne tulomomboka. Kose ali hambat sinunga labo monzera ni mboma ama hambo kuma ben mudilo kabina kusidya ndaho mukali nani aneri wekwenene neri abomo batabohola e grace presidentiel muyala bakobo oyiwo wekwenene mwakoliba oho muwe kandi mungurubani na chanda chama ya mangerera nobutseme bunene chama cha mangerera neri busanduka wambu olobola bana bandu no omodero bana bandu neri obutsemyo.